sendua ma tanga no wali baba kwa sendua la ka sanomu balta la roma dar kai tuno e parama de ko kaya au sa vaka vutu ni au tagia parama roma dar bosea garra uniti gonde ndone singa nge le sumai be gona bosa ke senga ya o senga ni o mai roma te chura kangori Oye, como santa ngana mbula, me kuni ndora nga una, me adoma ina boso ngwa kwa ya kaya om, o tu iso toma, kaya tuke pora mbe tu iso toma. O sandula kwa ute ule ligangu, ve chwaba. O kwa ina ito ke loma lenge burbura. Kaku ni kauta, ndome tangana bula bula, si ndome tangana wali baba ala ila, ikua. Na kaile musara, sa kwa sara. Ndua na wali baba, Sendura casa nomu, itu iso tomo, do casa nomu. Deko na kaya, au sa vaga vutu ni au tagia parama. A kanga roma da, a kanga era sa kauta na daura wau, mera tou kauta nga, na nono tou i vota vota. Kembali, sendura kaya, via tau roka, e parama. Au sini vira kata, mendura ngauna, Au sana mate mo ngai kai vero tono lebe mo ei. Dau somo le sumai bia una kangori wa dwa mo. Ewa somo na na ka no na kai da kamo ya pora mo ewa mo na kangori. Tu no kai. Dia ga yau den tono ngau no ngai kai wa mo butu ne te ge pora mo. Ni no kai mo bina na kai be tu ne tu ne bolo tambu ngo na italo nongo. Ni ngau na ko di ngo ma kine ndo na ka. E shuli mai bi ko mo e shuli shuli ga lo ma to mai ge na kai no bo shuli na ka. Na ma ka wa ra ka ni ndo na ngau na. E na so tabi ko talia na ka di ngo ma ya. We can da sanga se danga rauna ndenda ga itaro ni ramati ni kolo ninda na yali ani ni tambata materna murimai erna ga itaro ni rna lubenda nonda kawa merna ga itugu ni bira na nomndo bina kangori wa bagabuna no gu kawa erna ga imandu erna ga bolo mo ni nonda kawa o sakre ka da ranga sini lotu lo mo tambata ga kanda yanra nonda bu vale nonda ndi baba koso o sanda ukai bo suma Kwenda kaenda sangarabo tiko, enda onga onga kina, enda mbuno kina, enra kina uzunda, ke mani kala ili dhaba enda sasulia, enda nalanga sere na elonga lala, enda naloto na elonga lala, en sindora kaya bishu kenda. Sinindora nga une, nga itaro nile shubi kenda, sere nando kaya, na mdo butu ni ya ugori, uwa wabuna yo. Au sinibila kato yo, meru nga bi kenda. Kumdora nga sinitamada dhango na wano bolotu, wano wano bosi bulutulu. Namado la mai. Au sema ni bila kata, me matira ngasu ko me gendo na ngone tarlo me beke muni, be rano muni kawa, be ronda kawa. Na no mundo butu ni ngore ke me mi bagabuna. Ninda sa bagabuna, ninda sa dingo mo ke na kara ora, me bo me nda na numa me sa tosu ke na mbula, na numa ri na lubenda ri sa na mbula na rawa rawa ya. Na nga ule le so tabire ke na ka ko tunju ko para mani na ka boloti, ni na da ka ba na o tiso toma ke ka mani bagabutu ni te ko. E anna vanua e sarana lianga kina non da kawe rumuri mai. Ve iau, rara mani non da kino gubiliga ni voltamu, e na binaga da ke me kwechi kuna kainda chukira ngo, e anda ngalala e non da tiko. Da dhaka dhaka taki kenda tiko. Non da soli kaina bia mbaki. Kento e morra ia, loma ni tamada dhaka. Loma ni masuwa, da dhaka dhaka taki kenda. Me kuni ratukuna ira, kento wau babutuni utegiko. Kento balbala erlewa ikenda. They have dominion over us. They are controlling us. Yana ka au senga tukuni bina katoa yao. Au ne senga ni dhigoa mabagara orao. Me yana munu enda lako chukim. So amagani ni wikanda. Kamuni na mabagara wati kumai manua. Na vya say bura bura. E na bura bura ni yalo totolo, ni kodo kodo, ni nduino ni mikoa mabagate kwa sa lako chungo. Sana yanga, menda mabagara wate kikenda tale ni sa wate limu na bula. Kanda mbutubre kawa ni bula. Kanda reidi kenda baga bina katiko. Mendo tu vando ndono tu ena mateli kalo. Kanda kai tu go senga. Te vita kai a senga. Au ne sini bila kata mo buka dambo isoro. Mendo la kai a laka wali tunga. Au sini nira buka gina. It cost me nothing. Garau na ndi anda sa lotu. Ndi buka dambo isoro itiko. It cost us nothing. Ni roma dia. When it cost us nothing. En sindu a nothing talanga rakai dana roma tigina. Ni sengen indora kai enda baga yang ataka enda suli gina enda bule enda baga dambu isor na magen cinta nga indora kai lizume biko. Iyo ni suli ko tiko, daga daga tegiko, mbulo adanu mbaga dambu isor, kakuni baga rabi gina enda tomata, kakuni zingo.

varaoni solisoli ke lalalam ona so tamatiko nona viva kalonga taki ena taraiko ko vakila no mumbula no mubuvale ve katamater na murmai ninandau tiko vate keiko na loloma soliwale nikalo kalonga tana mbula kalonga tana mweni madhawa na singini kuwa na mweni madhawa kalonga tana mbula ngo kena kena venga rabi sandona damasu vina kamwele mtona kana mweni bosa alibu na lotu ato toka na sere na bunau wale wale ni shoklo ya kamuni ni tarunke mamiti kubadha mwiti kuna bukadha mbwe sore andundua it costing us something se sera nin dora kage me vaga nga tare tuge no memsi bo ndambo iso na mole utora nga mbole pra ma usa la be tawe tene linga era mate chop au se ni tawe nin dora bulu bulu se ndua mandanga no wali baba ene sen au sa la be tawe tene linga ku bicho de kona kae nin dora na una wa ye ubo butu ne utegiko na mole bune tugu tugu ra ra samata ka ko ni kame min dusina gase Nirna lagi bolo loma ni mami kau mai muri. Iga mami zingo ma bora ora wene aro kodo kodo. Ve soli soli soli soli vike mani. Soli vike mami na kau kawa. Ina bia di gobi ni aro tam iga mami kaya senga. Sarota. Au na daga daga taka. Na nugu bukan bau taki na nugu bukan damu isoro. Na wale bune bai sereki. Na wale bune bai bukan dondolu taki na lau lau ni nomu ni bosu vike mani. Da inda iga na lomu ni bani siga gim salo kasi vita. Na wale bune bule tarai. Mbule shireki, mbule mbulati, mbule kunia nabuga diangu kena mbula. Na mbule mtoranga. Masu lagi na tabi mate ndui ndui kimi lau dhuruma, buka yago, buka yalo. Kerea na namuni bi shireki, namuni bi basa msumataki. Vakalo ngataka mbula, wera rbora rongo. Vakalo ngataka mbula kimi msa dhuruma. Vei bosa talei, bosa mbimbi, unisa bosa kina bi kimani. Kau tiki mami ani, kawane ni bula, boro tiki mami talei. Kena bima mani ya baki saa kota talea ni mateke mani. Marroa ino nomu ni lotu. Baba kosu lotu ya morri ya lomu ni tamutaka daka. Kena bima ni lotu na mui dhagi na mui ra. Me baba kosu ndau dhaga dhaga taka. Na vika iso ki me mbwada mora vika mani. Kako ni ke mbwara ra bi bwale ya buki ni doti nitala ka. Me mi dhaga dhaga taka. Our sacrifice must cost us something. Ke wakila na mosi. Hapo lati ni mai mimbula. Im suli ala kae ne mami me bogadam bori me bogadam bori me bogadam bori me sol be kamani va kalunga ta tura ngar bula ve bu vale tomate andu a moni madawa masul kloni gimi dhuru me bula bina ka bula ngala e bogoro goro ko tegi ne nada muni bogoro tegi me sol kloni bula bo e ve bali lotu romani tama da da ka romani wasi wasi mai bi tre be be sei borbora me mi la ko sol kloni ne bina ka ne ngala ni ngala ta ngala ne mi bula ke me mi bada mbora le nei me miau me nei me mi soro be kemoni wa so so bate ke me mi nomini ratale bir mai ke me mi tueno nomini kokawa sa zambo no mashe no bora bir bidak me bora ro ro te ne adamuni ne ade chishu ne le muni ne me mi turanga ke bombula

Piambula re, farrongo I humaina arnabi re ni kua, he sa mai a dhaba o na singa, haono ni singa, na haono ni bula, na mbahi rosanga wu rautolu, rosawul haono. Wabina binaka akina iko lalo malewa ni halo, ni rao ni hi amai vero nga di tomo vero iko, na Plains Media 96.9, ka rube o mani iko ke hina, wa I maramato vata, Ena arna bere ni kua. Mi ambulere, ambulere mai muto mai Ashburton, Honby, Rolleston, Burnham, Halswell, mi abarongo umai Linwood, va he muto mai Bromley, Yeldust, va he mi abarongo iko mai na arna bere ni kua. Pepe no makani ro da buya da iko mai Menoth Road, Papanui, Wabina binaka akina iko arna bira ni hua. Ni rao ni hia mai bai rongo di tomo bira iko. E na ndo mai viti e oto tahi. E na 96.9 e na Plains Media na arna bira ni hua. Hia rongo di sarawa kitu nga sere. Me omani bira o kihina o tabar rongo na arna bira ni hua.

Rana, serena, wai kola kita buah, mesambul re, mio sema berukumai, mio skai barong ukumai, na arna bereni hua, ka be oman ikumai na be stesenis ana stesenis na 96.9 wa na be social media platform mio sema ikumai hina meu bulerem to bulerem mai harkeke isona bonisino a bina ka bagal le baba rongo iku mai na arna beren ko a makani ngela da bira a ngone ralveta na bibona he iu kin hai ototahi na bela mani horo be horo eta tunga hi asema iku mai hina ka meu sana no mi sara iku palebu a ke sa da mai hai a ngona ni e lelewa baha vena numi o ngā wake ve meo alu veta na suluni kaha ai ka hesa dhabu ngā buru meha ngauna ni onra ki o alu veta ve na ve maa horni buli era buli iko hina nda sa dhabu iko mehai ngauni ki o and primary school her secondary school wa bulabrunga tertiary ka benana misara akbe mia wa tutunga sema iho mena arna berani kwa me wa barorongo iho mai ba benana ha wa ken do me bite oto tahina mia ya latina ela ni tau ba ro iho mai ena ya wa mena tunga hina olu ena arna bereni kua sa sam hia mai a dhaba u hai a vei mamani ambahi ka hia ba bina bina ha akina iko halo ni a dhabi ro iku mai ena hia rao ni bero ngodhi na arna bereni kua sara hai me na numi u hino yendra au dhoka ngone buli ngone lalai wano miau sema ukina na arna bereni kua barong umekina meu sabu ai uake ena sere na arna bereni kua.

0: Yang boleh re bermain na arna bere ni kuah pemios kai sema ikumai na 96.9 na Plains Media na arna bere ni kuah pemios kai bahar rong ikumai mio boleh re biro na arna bere ni kuah mio tau ni bai karabanga hai o event bevi.
1: Okay. Tanto lala lutu ida kau. Ni bula vinaka.
0: Me bula re. Me bosa la unga kaya bosa ba a bosa unga wa kena o kubosa. Tena ni hea sama iko hai na tunga panua bulangi. E tau hare ni hea bosa ahina unga o ta bosa. Ka hea a bola unga banua hea laho iko nga mai hila. Seba zaba to bata.
1: Dina sa ramaramato, vinaka baka lepo. Ni narongo dati, o kila nabunga beka veike muni. Nasenga ni rao beka ni taurarao na wosa ni maramato. Ya na wosa na wanu edha butu maikina. Ya, endo vinaka toko me wosa na wosa mbata ni baka e mata uwa. Endo baka e sakasaka viku eke baka e wosa baka mbao.

0: Wawile mna katu kina ni ndi na nisa mai tiko e o tau tahi o marama tau wata na se nanu mo vina katu kina nona vosa. Waka bula tele tiko ya nima dani vei kenda ke de sara na waka rongo tiko mai na kawe vina kani kua vei ki mni na sema tiko mai na vivo noni dhaka dhaka wata langa kina vei ki mni na nda watu mea kani ndao ndao ni tau mate e na vei loma ni vuvale se na vei vali ni mbula ke rau waka bula tikani ke marama tau wata e na e kawe vina kani kua nui taka ani toso vina ka sara tiko na vei ngaravi e na e kawe vina kani kua vei ki mni na vuni wai na nasi na linga ni kalo mbula linga ni vei waka mbulai ki vei ki mami na leo ni vunua ke rau waka nui ni vina kati kani ki vei ki mni keta sara e na e kawe vina kani kua waka ke rau rei toka i tautu mungo rungurungo toka na nraki e na vanuango o tautahi wakarau tiko men na ngaravi na sota sota nda wakila tiko ni sa dhapo tiko eningo na sa wakarau mamei dhapo tiko e na super rugby kasa mai lako tiko ene na kene wakatao ito eti lingauna rauna sota tukina ni kuwa na timi ni Auckland Blues watakina timi ni Crusaders. Wakani ni bila tiko beke mni ke sara au kila e buka sara beke na nana maki na ngole sarangi to ndina ngani rosa ko buluka lima ngana miniti na kena release mai na tikite na singa ndolakin au kila na singa tu city bak singa wukilul sa o tinga rosa buluka lima ngana miniti sa o tital na tikite au kila na buka sara beke na da bia lako ngai singa ni rawa beleta na totolo ni kena mai ri i otia ni waka sauri na tikite e na nondro vengi andravu na mate timi ni Auckland Blues vata ke na timi ni Crusaders kaunitaka ndina vikenda na tungo ena vunongo tautahi so vikenda nonda timi tu na timi ni Auckland Blues so vikenda na tungo nonda timi na timi ni Crusaders ya sana kai madhalanga ena ganganga na timi ni Crusaders meva kani mai ngaravi ena nonda taurara nda baka vini vina kutikina ena kabini kua vee gira na luvianda vee kenda na itumbutumbu na vee toso yaki ukila ena oso oso sara tiko baka liyavu na loma ni tauni ena vuku ni nonda vee toso yaki nda ngangarau ni toka ena vuku ni nonda nraiva baka vangatek ngoni sala menda sanga toko menda be present ne maramato me wakas na numetiko na kikikedi niyangu maithaka thakatiko ena buku ino mundraiba ya nanumu wakasa mo mitu ndonutu me wangasaritu nganumu wakasa mkakwe ni obya mwadhi tiko au kila nina menda menda kakwe menda lebe ya nabukadhala kairu niyadho kepa kao wakila nyo wale sibembe kena yandra na mbongi seka ni rao ni onraiba sandora kana saubina kutungo ni didi kena uba ngwendo tela kabu zango lumengo na didi o maramatongo okwe uba mai na vuno itiko kina ino na wale mengole maike yengo tukuno kwe ni $0 ranga na nona vondo mai vina didi kembali ya na sandora kami na kaya ya vira nanda uba nga taki didi kena uba waka wasoma
1: nanda waka bini bina tini kapitu nandola sariba sana vuno itiko kina mea dhamike tini kapitu nandola vitu saka bulu kuna sende
0: otia
1: nungu ola takanga vango ya $0
0: sanga idea vira vondo kia waka o nanu matiko mongole mai sarangito ni nda kila nda tiko ngole mai ntau ni esenga sona parking cha tiko didi ya na didi mo download tanga na app na didi kia esenga na Uber batango rosa na vei CCV sartanga orongo nda lako lako mani ndo telanga na musaiba ni no mongole mai mo mai sarapa na gito nda mawa bindu binaka tiko enaka bibinaka ni kua dan apa yang kita mesti konten nana macam ni, enam mai waktu tu mai weekend dan bahkan dia tu tu mai weekend dan balik bola ni bingkar Rabi ni trust, na Canterbury Fijian Social Services Trust, enam mai bahkan bulat tu weekend dan kami bahkan dia tak tu weekend dan so na itu tu enam ruan nak loko, dan rugo dah mesti nengon dan seri, mikot ikan dia ni kena ya wani tolu nak loko, na seri mai bertolak tengun ni na yang balik na rubaya.

0: Pinaka, nasa rungo da sa reni na the money Canterbury Fiji Social Services Trust and na singole bu binaka ni kwa.
1: Ni bula binaka na turanga ke na marama, bula binaka na lewiviti and sa maitu and vanua baka otautahis and Canterbury and the bavina binaka ni rao ni davi rungo din domo. En a singa levu ni kua. Au vambula ti kwa ni weekend of andua na loma ni non da vanua en da ukadi vikina na vanua etolu matani tu o kumbuna kena kena sa savu matani tu o mburu basanga kena kena savu kena matani tu veo kaninganga na to vato. Da vaka vina vina kaninda sa ya da vambula tale mai en dua tale na vula vou. Ni kua sa vula uchune ne ka on ni singa ni vula uchine. Daba vina vina katika wana kalowe na vukuni nona alomani kenda tiko, maroi kenda tiko, solia tiko vike.

and then a car and then and ever, never gathering with Tikokina and on the Mbula, and even when the summer Tikokina. But I've been a Vinagatiko and a single level Nikuani Rawan in Davero was in Domo, and Andomo, Iviti, Ototai, and the Bobina Vinaka and Nabukuni Semani, Mona Livoliva, and Tubutuva and Prokaramo, ni Plains Media. And the Ubakayanga Taki and the Karua Nivaruai, and the Ubonga and Nikin and Andomo Viti, Eotau Tai. And I have Nikua and single level Nikua and Ravangami Ubaka Nanomiken Munina Marama, Sanga Ravioti and a singer Vukelulu Saoti, Ninduana Ituvatuva, Nidona Porokaram, Nikatulu Nisinga, and some in Garavikin in Duana. Zaka zaka nilinga, women's empowerment, and vuku ni kena vangangazo takina zaka zaka nilinga anda erao ni vukea na mbula. Mbula endunduwa kena mbula ni mata vuvale. Menda, ya menda vuliza, menda kila, elevu na kaituwa politikenda, erao aninda zaka zaka taka kina, kabe vuke kina, ena vuku ni sauni mbula, ena vunuolevu endo sama itiku kina. And tuva ni mada o sawa ti angaravikina na kesa. And tomani tali na singa vuke lulungo, kosa waka nui nui, ni onda na vei tukutuko ni taka, o vei kemu ni na itokani, o ni senga ni zakazaka, ni tiko ngai vale, ya endua na ngoni sala, na vaya ngataki sarvo vinaka na ngona ni nomu ni vatangi zangi, baleta ni na vuliza kina endua na ka, moni nda urao ni vaka ya ngataka, na vei ngone so, oni ngangandre kena ni tua politika tu na kena kena ngadangada se na vika ngandre vikina tu vikenda ni nda zaka zaka tu na ilavu minda volia kena kena imbalimbali si nda na kain rendre vikenda kenda rendre mbenga minda kila minda vulida minda kila minda sa vulida roya kasatiko vikenda na kila ena vakaya ngataki nga na vika ena bole na stoa me rawa ni menga ravikina e sona zaka zaka nilinga kwa ya laurai kasa waka ya ngataki tiko me tegevu na singa vuke lulu sawati singa vuke lulu talengone katini ni singa ena zio na koloko ena mataka leilai kina vana koloko ena kavi kio ngalala eronyo laku ngamai tolu na ya uo lesu sentukuni motiko na uo doto uzoko na singo ya kemo kawi konga lala lako mai me sistema batikira na nomi tokani ir tanga na turanga dorvo daga daga nilinga na ngono go sa senga ninga iba tambe gindonga ber na marama esa wili kina na turanga marama ninda veivu ketaka na veika me rawa ni rawati ena loma ni vuvale urei da tiko o baka samataka mai viti na ngono go sa senga ni rakilawa lenga na talimbe o ira na marama Iro talaga na turang sa revey buke kina. Aureda ni zaka-zaka ni lingango na kesa-kesa sa turang marama sa nga. O sa vey vaya longanga atake vey sureti. Vey kenda keda nda roni tiko lingon lemay. Da may rao ni nda ndo bata bimbi mo buliza mo kila. Isa tiko vey ko na kila. Tiko vey ko na kena isoli-soli. Oya mo rao ni baka yang ataka. Kavoli ena kena ya rangi ratungo ena visto enda tiko kina ngo in Islandi e rao ni baka yang ataki karuan doni ngani sala e rao ni duwa sarangana ngani sala na ivuri-vuri ni lavo veiko kena nomu vuvale ya anna dhaka nilinga ena singa vuke lulu duwa tale na itukutuku au vina kata muvande wataka ena ya kavilikuwa maina vali volavola ni vingarabi ni trust ena loma ni vulango chune Ena loma ni vulango chune, matai ni tolu, e rau na kere mai, me rau rawa ni vuli nreiva. E saumi, mo rawa ni vuli nreiva, me sa tiko rawa vei kona nomu learners. Tiko rawa vei kona nomu learners license, o sa kilati kona vayanga taka na ngoni sala, oti, bito mai nomu ivola kere, e tolu ngana applications, ena zingomi, ena vali vola ni trust, Okoya na tolu ena sauma me raunio tolu na yaua e ngoni sala vatike na instructor. Aukaya tale
and a lamani vulangotune, auna tauranga zingoma.

walivolavola e tolu e ngandreva me sa toso na nona kila maina learner's license kina restricted license. O sa auzavuta tale learner's license kina restricted. Kembalembale e kenembalembale ya sana tiko otirveiko na nomu learner's. Baleta mo nangai I vandonu I matenga ni tolu. E avanga mena tolu ya usen kila ya o de tale. E na tolu ngana matenga ni tolu sana kaya tale sa song. E na vatiko ya na vei vula ia me vula nga ya nga ya dhumikina na e vula kerkera. Usa ni taka ke iku endua o vangaratiko me vandei taki na nomu kila ke manitiko sarama yes button. Se manitiko sarama rakaya. E asa esa ke deva kente bria na vanua ke tongarava. E rawa ni ombita mai na mi vola kerkere ia me sa tiko raveiko na learner's license. Tiko raveiko na learner's license ni kusa ambita mai na nomi vola kerkere bita vatamai kena skentaka vatamai kena nomu learner's license me rawa ni uvangandeitaka. Ok, sa soliveiko toluna ya ua e sauma na vali vola vola ni trust mubulida kina na nomu nreiva ke nomu ndambe mutosoya na motoka. Yana do talene tu tu ko vesureti tiko ani kena veike moni email ni vale ni volo vola me email mai kena konyongir mai email mai baleta uvina katana pepa uvina katana learner's license kena nomu vola kerkere ni uvina kata motosoya na nomu license mai na learners kena restricted email address ni vale ni volo vola Fiji Guerra Matanivola Laikele, fiji.social.services@gmail.com. Okatale, fiji.social.services@gmail.com. Yana na nomuni vekemuni nangandreva, moni tos nomuni vundreva, maina learners. Kina restricted. Na kaoti oti nga u vina kata miu vosa vandondono sarve ikenda ena ya kavi nikua, ena singa levu nikua. Au vosa tingo baleta sa levu sartinga na kisi ni ni normu, ni tovo kaukaua ve, ni varo kaukaua ya zakatiko ve ikenda na marama. Ni rungodhi au sarva vinaka na tovo kaukaua Esenga ni donu kina mata ni tuo New Zealand. Kema ni vagadhava na nomu ituva kini nomu pepa otiko kina New Zealand. Oiko business visa, oiko work visa, se oiko resident. Na itobo kaukoua vikenda na marama, it's a no-no in the eyes of the government of New Zealand. Kena imbale mbale ya, ni oyiko endua o sotavatiko na veiva rarao taki mai veira na tama ni vuvale vale e tiko veiko na ndondonu mona marroi ena lawa ni mata ni tuo New Zealand. Ia ona rawanga ni ngai marroi ke vakaiko tukutuku mai. O tukutuku veiko endua meroni tukuna ni oyiko o sotavatiko na veiva rarao taki ni nomundo liulio ni vuvale e lama ni vale. E tambu vandu, e tambu ya, e tambu mandanga me taraiko o liuliu ni vuvali. Na watimu, e watimu, ye senga ni tuwe kwa ndondonu, ninda tiko ni slandi, senga ni tiko vwe kwa ndondonu me taraiko. Au vya vosa kena, e sa levo sara, na itukutuku e lako tiko mai, e watinga, e levo tale tiko na vama dhala. Au vya tukuna tiku ngango vikenda na marama itauke mai viti. Enda sa mai tiko ni Islandi. Kia mani o ova stea mandanga. Tiko viko na dondonu. Mo marroi ena lawa ni vanuo ni Islandi. Kasenga ni vaka yanga tangitiko. O iko mondua na punching bag meka. Menda uvadu vadu lakiko o watimu. Au sa vama maso ena ekavi ni kuwa. Enda sa tiku talango endua na vula vwou. Kia vaka kwa ya nandrakini mbula iko zuruma tiko ivale. Nunguna bantale voni, au nungai tukuna, nironi ngiri mai kina, nironi ngiri mai, nironi taru mai, taru waka sala, zava e rao ni zaka. E ana kau vina kata mutukuna vikemu ni, senga ni nomu, senga ni ndondonu ne watimu mefazula kiko. O hiko tiko vikona

0: tondonu mo bagandewa taka veira era rawa ni bukeiko ni ongandreva na veivuke na vale vola vola na ngai rawa ngani veivuke ke veita mbana taleso erroni ke mami ngai veivuke nga ni otukune iko mai veke mami ke bakai ko sa zola tinga ka ya sa roti tinga ngo yo roti ko ina kanga vetu kuna veiko e sengani ndonu ya e sengani ndonu vakala mo kune rawa tiko oiko ndone mbuli mbuli tale ni kalou o tinan rato na ngone vale ke tiko na ngone e dondonu mo bula mara o vata zeng tiko e rao nga nyunga rawata ya ke baka oiko sa vaka tulewa mo sanambita kina linga ni lawa mo marro i oiko mo marro iko me rawa ni toso na nomu bula e New Zealand ena itukutuko e vila usangandreva na venga rabi ni vali vola vola ni trust me ubagandewa taka ena ya kazi vinata ni kuwa. Kemni ina vina kata na kakana, ninda utukutuku mai, e rawa ninda itukuni vei kemni, vena vanua, mwani na rawa ni laki taurkena, vali vola vola ni trust in sulia na kakana. Ie rawa vei keitou, me keitou ubagandewa taka, no mwani kerkere, kina ndona vanua, e rawa ni onangai ngole kino iko, mwala ki kota mai sona kakana, kewa kao reitha, ni lulunga vale lai na vanga taki lava na vambule lava na madongo rombeka ni ndona veibuke ya ni ni sota viso na mbole mbole lomo ni vuvale ronga ni vande otaki mai au nge vande otaki ani ive na vonu amo ni ngole kena mela kitauri na kakana kemuni na turanga kena marama ni varongo tikumene ya kavi ni kuwa vavi na vinaka virona marama erua ena vuku ni venga ravi ena Plains Media ena yakavi vinaka ni kuwa ena nonda poraka ramu na ndome viti ya otau tai katsone itukutuku e vangandeo take ani ena vuku ni vale ni vola vola ni venga ravi kena linga ni venga ravi ya vostika ni ngora ndini tautala una tiko inaka vinaka volevu ni vangandeo
1: ke waka konga nreva na veibuke mombiuta na tabako seko kila endo tale enga nreva sa tuva karao na tangata Atumoto Trust me veibuke Ningiri mai ena saiva walu saiva saiva vitu rua vitu va tolu va ka veiva saki ke nandona neito vakailesilesi.
2: For our future generations,
1: Services Limited to Waitaha, Canterbury.

Da bagabiri vinaka da rongo de tiko ya na domoi una isi tiko inaka na malindia ni wali wala wala ni Canterbury Fiji Social Services Trust ka unuitaka ni sana matata tiko ni weekenda na itukutuku sama ibagandia taki tiko weekenda ene ka vinaka ni kuenda bagabiri vinaka ni sa rongo tiko na domo ene kena sangai ti, na sini kena sangai na kena wakandewa takitiko ni tambu tambu wakalawa na nonrandau tarai na maramatina enaloma ni buwale sendau dhakabira na itobo kaukaua wunga wikenda me ndabi wakara ramata kikina ena wuku ni kena sona ngauna waka enda rere mbeka natukuna ya sasule tikumaya na marama manije ni voli ni trust na namba ni telefoni kena email address ramata nganyo ni email yani ke wakao na numa mbeka nyo ririko natukuna ena wuku ni kena na vya unsafe mbeka viko kito vya wakandi itaka viko neka vivi naka ni kuhena marroi na vei kake desa raona wasea kina wali ni wala wala ni vei nga ravi kanda ndaunga ravi kina na lubi viti nda baka itiku tiku ena wanongo o oto utahi mo utoka rota katala mandiani na namba ni telefoni vata kina email address na namba ni telefoni na saiva ruandua vava saiva walu ndua rua saiva ruandua vava saiva walu ndua rua vata kena email address na fiji.social.services@gmail.com fiji.social.services@gmail.com nuitaka ninda na rangoza kawatala kina vike muni uniso tabotiko mbeka na nrenre na buku ni esa wakalutu kisomu mbeka na yao ni dhaka sasenga ni vei rau rau kina na sasenga ni vei kirei na sao ni dhaka wate kena kena toso itiku na mbule na vei singa na buku ni kakana rawa nyo ni vei tartareani na namba ni telefoni wa yao wate kena email address moni moni sule ni kina na muni wala kere kere ena ngai semati kemuni na wali ni wala wala ni venga ravi ni Canterbury Fiji Social Services Trust kina vanua e rawa ni onivu keikina sanu itaka ni sa matata weekenda na itukutuku sa wakandia utakituko ni weekenda ena eka vinaka nikua kira uvaka mbula talamanda yani ki weekenda kia sara na lube viti